Kawa ay mai koe to uri mae na mo akamae ha to kuarane to ukatae na me eta urahi